ulandela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe izinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi.

ngoba vele qala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade.

siyaqala siyakhuleka kuwe, wena uyinguna phakade naphakade.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu umfetshwayo kanti mizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.